0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka, da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya, muna tafa da sharhunan bayan labarai da za ku ji cewa hukumomi a Ghana sun sahalewa 'yan mata masu dauke da juna biyu a makarantu ci gaba da karatu ba tare da tsangwama ba. Ɗaliban jami'o'in Chadi na rangadi a jamhuriyar Niger. Ko me dalili? Ku biyo mu ku sha labari. Muna kuma tafa da sharhunan jaridan Jamus kan nahiyar Afirka. To kai sai za ku iya bibiyar ma shafin mu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukan mu na Facebook da YouTube, har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afirka, ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Niger da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin sharhunan bayan labaran, sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Amurka ta dakatar da shirinta na kaddamar da sabbin hare-hare kan Iran. Yan yawon bude ido 13 sun mutu sakamakon hadarin jirgin sama a kasar Peru. A ci gaba daga sarakofin nahiyar Afirka ta mata WAFCON, Najeriya ta lallasa Zambia da ci 1 da nema. Shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da kudurinsa na kaddamar da sabbin hare-hare kan Iran sakamakon abin da ya bayyana a matsayin ci gaba da aka samu wajen cimma yarjejeniyar diplomasiyya. A cikin wani sako da ya wallafa a shafin sa na Truth Social, Trump ya ce dakatar da hare-haren na da sharadin cewa za a cimma yarjejeniya cikin gaggawa. Ya bayyana cewa sojojin Amurka suna cikin cikakken shiri domin kai hare-hare idan har buƙatar hakan ta taso. Amma ya ce Iran da wasu ƙasashen yankin sun buƙaci Washington DC da ta dakatar da farmakin saboda an riga an cimma ginshiƙin yarjejeniyar. A gefe guda, ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya yi gargaɗin cewa Tehran za ta mayar da mummunan martani idan Amurka ta sake kai mata wani harin. Rahotanni sun kuma bayyana cewa Irima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya tattauna da Trump tare da nuna damuwa kan yiwuwar sabbin hare-haren wanda ka iya dagula al'amura a yankin, inda ya buƙaci warware takaddamar da ke tsakani ta hanyar diplomasiyya. Mutane da dama sun mutu yayin da wasu suka jikkata bayan wani dan bindiga ya bude wuta a wani gidan cin abinci na In and Out Burger da ke birnin Twins Falls a jihar Idaho da ke arewa maso yammacin Amurka. Lamarin ya faru ne a kusa da wani babban wurin kasuwanci da ke cike da jama'a, a cewar shugaban 'yan sanda na Twins Falls Matthew Hicks. Jami'in ya ce wanda ake zargi da kai harin na cikin waɗanda suka mutu, sai dai ya bayyana cewa har yanzu hukumomi na ƙoƙarin gano musabbabin kai harin. Rahotannin kafafen yaɗa labarai na cikin gida sun nuna hotunan bidiyo na wani matashi ɗauke da doguwar bindiga a wajen gidan cin abinci kenan, inda ya ta harbin kan mai uwa da wabi. Sai dai gidan rediyon KTVP ya rawaito cewa mutane uku sun mutu yayin da wasu biyu suka jikkata. Kazalika wani kakakin gwamnatin birnin ya ce ana sa ran adadin waɗanda abin ya shafa zai ƙaru. Hukumomin Sri Lanka sun tura ɗaruruwan sojoji da jami'an runduna ta musamman domin shawo kan tarzoma da ta ɓarke a wani gidan yari da ke cunkushe da fursunoni, inda fursuna guda ya mutu yayin da wasu shida suka jikkata. Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sanda Sanjiwa Madavatta ya ce an samu nasarar dawo da zaman lafiya bayan fursunoni sun lalata gine-gine da dama a gidan yaron Mahara da ke wajen babban birnin ƙasar Colombo. Gidan yaron Mahara na ɗauke da kimanin fursunoni 4,100, adadin da ya ninka ƙarfin da aka gina shi har sau huɗu. Wannan ba shi ne karo na farko da tarzoma ke ɓarkewa a gidan yaron ba. A watan Nuwambar shekara ta 2020, mutum 11 sun mutu yayin da kusan 120 suka jikkata bayan jami'an tsaro sun buɗe wuta a lokacin wata tarzoma. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Wani ƙaramin jirgin sama da ke ɗauke da 'yan yawon bude ido ya yi haɗari a kudancin ƙasar Peru, lamarin da ya sanadiyar mutuwar dukkan mutane 13 da ke cikinsa. Babban jami'in 'yan sanda na lardin Nazca, George Andrida, ya tabbatar da cewa fasinjoji 11 da ma'aikatan jirgin biyu sun rasu. Rahotannin kafar yada labarai ta Peru RPP sun bayyana cewa cikin wadanda suka mutu akwai ƴan ƙasar Italiya 7, ƴan Jamus 2 da ƴan Spain 2. Wannan ba shine karo na farko da irin wannan hadari yake faruwa ba. A shekara ta 2022 wannan jirgin yawon bude ido yayi hadari a yankin Nazca inda mutane 7 suka mutu. Haka kuma a shekara ta 2010 wani makamancin hadarin yayi sanadiyar mutuwar ƴan yawon bude ido hudu daga Burtaniya da ma'aikatan jirgin biyu ƴan Peru. Layika Nexa na daga cikin manyan wuraren tarihi na duniya da ke jan hankalin dubban masu yawon bude ido a kowace shekara. Kungiyar kwallon kafa ta Super Falcons ta Nigeria ta lallasa Zambia da ci 1 da nema a ci gaba da gasar kofin nahiyar Afrika ta mata WAFCON duk da cewa ta kammala fafatawar da ƴan wasa 10 kacal. An kori mai tsaron bayan Nigeria Blessing da Mehin da Jankati a minti na 40 bayan ta yi wa fitacciyar ƴan wasar Zambia Babura Banda Keta. Tunda fara dai Azizat Ishola ce ta zura kwallo a ragar Zambia a mintuna na 8. A wasannin ƙarshe na rukunin da za a buga a ranar Laraba mai zuwa, Najeriya za ta kara da Masar yayin da Malawi za ta fafata da Zambia domin neman gurbin zuwa mataki na gaba. Za a ci gaba da wasannin zagaye na biyu na rukunin da a wannan rana ta Lahadi a Casablanca inda Ghana za ta kara da Kamaru yayin da Mali za ta fafata da Cape Verde. To ƙarshen labaran kenan, yanzu kuma sai a gyara sama domin sauraron sharhunan bayan labarai. Musa Tijjani Ahmad ke cewa ai sauraro lafiya.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da asuba tare da fatan an waye gari lafiya. A cikin rahotanninmu na wannan safiyar za a ji rundunar sojin Amurka da ke Afirka ta yi gargaɗin cewa Najeriya da Amurka sun samu ƙaruwar barazana ta rashin tsaro da ta ruɓanya har sau 6 a shekaru 2 da suka gabata. Man fetur zai ci gaba da yin tasiri a harkokin cinikayya na duniya duk da yunkurin da ƙasashen Turai da wasu ƙasashe ke yi na maye gurbinsa da makamashin da ake iya sabuntawa. A wata ziyara ta musamman, ɗaliban jami'ar ƙasar Chadi sun kai ziyarar ƙarin ilimi a birnin Agadez na Jamhuriyar Nijar. Akwai sharhunan jaridun Jamus a kan nahiyar Afirka da ma ƙarin wasu rahotannin. Sunana Binta Aliyu Zurmi. Madalla za mu fara yada zango a tarayyar Najeriya inda rundunar sojin Amurka da ke Afirka ta yi gargaɗin cewa Najeriya da Amurka sun samu ƙaruwar barazana ta rashin tsaro da ta ruɓanya har sau 6 a shekaru 2 da suka gabata saboda ƙaruwar fataucin miyagun ƙwayoyi da safarar bil'adama. Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya duba mana hatsarin da wannan ke da shi ga halin tsaro a Najeriya. Ga kuma rahotonsa.
3: Rundunar ta sojojin Amurka da ke aiki a Afirka ta bayyana cewa an ga ƙaruwar barazanar rashin tsaro a Najeriya ne saboda ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa da suke ƙara shigowa ƙasar suna aikata ta'asa. Daraktan kula da harkokin tsare-tsare da kayan aiki na rundunar, Brigadier General Paul Filsek, da ya bayyana hakan, ya ce sun gano alaka da masu aikata laifuffuka da ke safarar miyagun ƙwayoyi da masu fataucin bani adama a wannan yanki. Dr. Kabir Adamu, masani ne a fannin tsaro kuma shugaban cibiyar Bikon da ke Abuja, ya bayyana man fahimtarsa.
4: Wannan hasashe wadda ita ƙasar Amerika ta yi, ta yi shi ne a kan laifuka waɗanda ke nasaba da ƙungiyoyi waɗanda suke laifuka na ƙasa da ƙasa. Jawabi ne mai muhimmanci wadda kuma yake kira su ita kanta ƙasar Amerika da sauran ƙasashe su ɗau mataki don a samu a magance matsalar.
3: Dangantakar wannan matsala da barazana ta ƙaruwar fataucin miyagun ƙwayoyi da safarar bani adama ya zo daidai ne a lokacin da hukumar yaƙi da masu sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta lalata wata masana'antar sarrafa miyagun ƙwayoyi da aka gano, wace ta haɗin gwiwa ne da wasu 'yan ƙasar Mexico da 'yan Najeriya a jihar Ogun, sannan an gano wata a jihar Oyo. Malam Faisal Suleiman ƙwararre ne a fannin miyagun ƙwayoyi a Najeriya.
5: Gaskiya ne, saboda kagar shi miyagun ƙwayoyi yana taimakon mutanen nan aikata abin da ba ma shine daidai ba, to kaga da miyagun ƙwayoyin nan suke duk wani suke aikata lalaci da muke gani. Na biyu, suna ba wa masu sarrafa miyagun ƙwayoyin nan tsaro cikin daji. Su masu sarrafa miyagun ƙwayoyin kuma su suna ba su kuɗi da kuma makamai.
3: Shin bayanai da ma hasashen da daraktar ne yayi zahiri ne ko ko dai akwai lauje cikin nadi? Har ila yau ga Dr. Kabir Adamu, masani a fannin tsaro kuma shugaban cibiyar Bikon da ke Abuja.
4: Akwai buƙatar in muna nazarin irin wayannan abubuwan mu yi la'akari da siyasar manya-manyan ƙasashen duniya. Ita ƙasar Amerika wani lokaci ta irin wannan maganar tana da manufa daban. Akwai ƙasar Sin ta riga ta yi katutu a ƙasashen Afirka, kuma da ita kanta ƙasar Amerika ɗin da ƙasar Sin ɗin da ma sauran ƙasashe manya-manya na duniya. Yawancin ababen da suke ƙoƙarin yi shine don su yi amfani da kafafe na diplomasiya su tawaki amfanu da dangane da tattalin arziki har dai irin wayannan ma'adanan. Kaga bayan da shi wannan general ya wannan magana ya kawo ababe uku wanda yake ƙasar Amerika na sanyi a ƙasashen ciki har da saka jari a tattalin arziki.
3: Tun a shekara ta 2008 ne dai rundunar sojojin Amurka ta Afirka take gudanar da ayyukanta bisa muradun taimakawa ƙasashen Afirka 53 in banda ƙasar Masar da bata a ciki. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
2: Man fetur zai ci gaba da yin tasiri a harkokin cinikayya na duniya duk da yunkurin da ƙasashen Turai da wasu ƙasashe ke yi na maye gurbin sa da makamashin da ake iya sabuntawa domin daina yin dogaro da shi a daidai lokacin da duniya ke fuskantar rikicin man sakamakon yakin da ya barke tsakanin Amurka da Iran da Isra'ila wanda ya janyo karancin sa saboda toshe mashigin ruwa na Hormuz. Dr. Suleiman Sa'ad dan Najeriya kwararre akan sha'anin samar da man fetur da ke zaune a Vienna na kasar Austria shine ya bayyana haka a lokacin wata ziyara da ya kawo nan DW. Abdulrahman Hassan ya tattauna da shi.
6: Mai ba commodity a duniya wanda yake da darajar shi, kiman shi, jigilar shi ko hada-hadan shi, ba abu a duniya da ake hada-hadan shi in value na shi, darajar shi a rana daya kamar mai, koko in volume yawan shi ba kamar mai. Kuma don mai shi ba abinda yake da tasiri akan rayuwar ɗan adam a duniyan nan in ba iskan da ake shaka da ruwa da yake sha ba kamar mai. Shi yasa duk abinda ya shafi mai zaka duniya gaba daya za ta tashi da rikice.
7: Yanzu a takaice sakamakon wannan hali da ake ciki, kai me kake gani akan makomar cinikin man a duniya?
6: Eh to yanzu abinda yake faruwa shi rikicin da aka yi kamar kashi 20 zuwa 100 zuwa kashi 20 na mai da ake fitarwa a duniya duk an samu akasi. To abubuwa da yawa suna faruwa yanzu a duniya. In ka duba abubuwan da suke faruwa shekaru 1980 yabo ko 70 yabo, duniya ta canja yanzu. Akwai abin da muke kira energy transition. Kasashen duniya duk suna kokari su guje daga mai.
7: Wannan wata ilishi zai kawo sauki.
6: Ba wai zai faru sauki ba, su ai kasashen Turawa yanzu burin su duk ma su daina amfani da mai ma gaba daya. Ba wai ma sauki yake magana ba su. To amma dai ko yaya aka yi dai ita mai ba za ta daina tasiri ba a duniya har duniya ya nade.
7: Duk da wannan hali da aka
6: ci. Kowane irin hali aka yi. In ka dauki mai dai don ana amfani da shi a harkan sufuri kawai, to ka rage darajar mai. In ka ce to aka ai an kawo motoci masu aiki da lantarki da sauran abubuwa, so shikenan ai yanzu in an same su a duniya gaba da za a mai za'a. Ai mai yafi inda ake faɗa nan. Ko su electricity vehicles, motocin makamin da abubuwan da ake amfani ake kera su da sauran abubuwa duk zaka zamu ka samu daga mai din ake kawowa, petrochemical feedstock daga mai din ake samuwa ake yi a kera su.
7: Duk wannan rigingimu da aka yi, akwai hukumar samar da man fetur wato OPEC ba a ji ta yi wani bayani ba na game da irin warware wannan babban rikici da ya taso akan Hormuz da masafaran mai. Ba ta da hurumin yin haka ne koko akwai wata shikara ko kuma wani shakku da take da shi akan ta ce ta shiga warware wannan batu?
6: Eh to abinda ake lura mai a duniya in ka dauki kashi 100 mai da ake hakowa a duniya, mai yiwuwa su OPEC ko kashi 40 ne suke hakowa. Don haka ko suna da tasiri basu isa su yi wani abu ba. Akwai kasace da yawa a duniya suna fitar da mai, suna sayarwa, su kuma ba su cikin ungiyan. Ko kwanan nan ma wata kasa ko ana kiranta UAE ne ko ya ake kiranta, ta bar kungiyar ma gaba daya. Shekarun da suka wuce Angola ma ta bar kungiyan. So ba wani tasirin da za ta iya ta yi wanda zai iya ya haifar da wani abu. Tunda kuma kaga yanzu kashi 20 na mai da duniya da aka samu akasi daga kasashen su ne, kasashen Larabawa da suke su members na kungiyan, daga wajen aka samu akasin.
2: Dr. Suleiman Sa'ad kenan dan Najeriya kurare a kan sha'anin samar da man fetur a tattaunawarsa da abokin aiki na Abdulrahman Hassan. Daliban jami'ar kasar Chadi sun kai ziyarar karin ilimi a Agadez, inda da farko suka so maganawa da hukumomin jihar Agadez da ma kai ziyara a masarauta, sannan suka ziyarci wuraren tarihi. Wakiliyar Mutula Amadu na dauke da rahoto.
8: Daliban kasar Chadi da talafin takwarorin su na jami'ar Agadez sun kai ziyarar karin ilimi a garin Agadez, da cewa kasashen biyu suna kamantacce ne a fannoni daban-daban, sannan musanyar ra'ayoyi da suka shafi ilimi da sauransu da zai amfane su ga karatun su. Sanata Musa Al-Husseini memba ne a kungiyar daliban jami'ar Agadez da ya jagoranci tawagar ta ƴan uwan su daliban na kasar Chadi yayi karin haske kamar haka.
9: Niger da Chad kasashe ne biyu wanda yake kowa ya san ƴan uwan juna ne, mun hada abubuwa da yawa wanda yake sana da kamamanci ne sosai. Kuma sun ga Agadez gari ne mai tarihi, gari ne wanda ya kamata a ce sun zo sun kawo ziyara. Shine suka yi organizin sorti da cit suka zo nan Agadez don saboda su ga wuraren mu na tarihi, saboda mu ma a tattare da su za mu gane abubuwa da yawa wanda suka zo da su.
8: Daliban da na kasar Chadi sun samu karin ilimi kan tarihin Agadez, musamman ma masu koyon fannin al'adu. Dalibi Ibrahim Mamman Salim, shugaban kungiyar daliban kasar Chadi a Niger, da ya jagoranci tafiyar karin ilimin, cewa yayi.
10: On a visité la ville d'Agadez, moi personnellement ce qui m'a impressionné.
8: Yace sun kawo ziyara Agadez, amma shi abin da ya dauki hankalin shi kuma ya samu karin ilimi kan shi shine Agadez gari ne mai tarihi. In ya koma kasar shi Chadi, karin sanin da ya samu zai raba da ƴan uwan sa dalibai, amma zai iya cewa kasar Chadi da kasar Niger kusan ɗaya ne. Al'umma, yanayi, al'adu da sauransu, abubuwa da dama iri ɗaya ne a kasar Chadi da kasar Niger. Haruna Ibrahim Abdulrahman dalibi ne a jami'ar Agadez, cewa yayi wannan ziyarar karin ilimi ta ƴan uwansu dalibai na kasar Chadi na da muhimmanci sosai.
11: Muna gani irin wannan ziyarce-ziyarce suna da muhimmanci sosai, paske yana kara dunkon zumunci tsakanin kasashen mu na Afrika, sirtuke da Chad da Niger. Kowa ya sani ɗan uwa ne, mun hada addini, mun hada al'adu da yawa, kenan dole ne mu mun shi dadi. Kuma irin wanga zarce-zarce kana kawo zaman lafiya, saboda in kan mu ya hadu ban ga abin da zai rabu kanmu. In kan mu bai rabu ba kuma babu tashin hankali, da anke haduwan kai anke kwanciyar hankali.
8: Ita kuma kene manfan Rich daliba ce yar kasar Chadi, cewa ta yi gaskiya bayan karin ilimin da suka samu, suna fata ga hukumomi musamman ma da a taimaka ma gidan tarihi na Agadez wajen rubuta tarihin a littattafai.
12: Nous sommes à Agadez dans le cadre d'une visite d'étude pour un peu plus apprendre.
8: Suna ana Agadez a wani tsarin sanin tarihin jihar, kuma a ƴan takaitattun guraren ta samu ta ziyarci irin su masallacin nan mai cike da tarihi. A gaskiya ta gamsu la'akari da cewa suna wannan wuri wanda ke da asali tun karni 16. Sannan wani abin da ya dau hankalin ta shine duk da dacewar wannan masallaci an yi shi ne da laka. Bayan haka sun ziyarci gidan tarihi, anan ma abin da ta rike shine ganin yadda Agadez ke kumshe da tarihi mai yawa, sai dai kuma ba a rubuce yake ba. Gaskiya akwai kayatarwa, asali ma me zai hana duk wannan abubuwan a rubuta su a littafi a ajiye, wanda kuma za a iya wallafawa zuwa gaba.
12: Quitte à le publier après.
8: Tila Amadou, DW Hausa, daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger.
2: Jamus ta cika shekaru 25 da amincewa masu neman jinsi ko masu rayuwa tare ba tare da sun yi aure ba zama a ƙarƙashin dokar abokanan rayuwa. Daga farkon watan Agustan shekarar 2001, hukumomi a Jamus suka fara rajistar masoyan da masu auren jinsi a hukumance, da nufin ba su damar ci gaba da samun ƴanci da kariya. Abdullahi Mamman Amadu ya duba mana wannan batun.
13: dokar da ta kasance babbar kafa kuma a bar alfahari ga yan fafutuka da masu neman jinsi ta fara aiki ne a ranar 1 ga watan Agustan shekarar 2001 wato dai shekaru 25 kenan a yau da suka gabata manufar dokar ta abokan rayuwa ita ce rijistar daukacin masu kaunar juna ko masu auren jinsi a daftare guda da zaman ba su kariya irin ta iyali kama daga batun fansho na abinci da tallafin iyali da haƙin zama a ƙasa guda har da haraji da magado Alexander Vogt usa a kwamitin koli na zartarwa na ƙungiyar Kira Filfolt a nan Jamus ya shaida wa DW cewa dokar ta kasance wani dan ba ga gwagwarmayar masu neman jinsin ta kuma zama muhimmin mataki wajen amincewa da masu shauƙin juna a jinsi ɗaya hakan da masu zama tare ba tare da sun yi aure ba a tarayyar Jamus hasali ma dokar ce ta shimfiɗa wani godabe da ya kai ga bude kafa ta ba wa masu neman jinsi damar yin auratayya irin ta gama gari a shekarar 2017 kafin zartar da dokar a nan Jamus an shafe tsawon lokaci ana muhawara mai zafi jam'iyyun masu ra'ayin yan mazan jiya na CSU da CDU sun bayyana dokar a matsayin wani bambarkwai ga dokokin iyali sun dade suna hana dokar wucewa a majalisun dokoki na Bundestag da Bundesrat tun a lokacin da suke kan karagar mulki a shekarar 2005 Bodo Mandel da Karl Krell su ne suka kasance ma'auratan jinsi daya na farko da suka kafa tarihi na yin aure bayan assasa dokar Mandel ya shaida wa DW cewa dokar rijistar abokan rayuwa ta 2001 ta kasance mai cike da tarihi sannan kuma tamkar wani aure ne na biyu duk da yake cewar dokar bata tanadi wasu haƙoƙi da dama ba wasu alƙalin ma da mahukunta suka fitar a nan Jamus sun yi nuni da cewa a shekarar 2025 masoyan juna 108 ne suka yi amfani da dokar inda suka daura auren jinsi a tarayyar Jamus a yayin da wasu masu zama tare ba tare da aure ba wato abokan rayuwa fiye da 24,000 ke rayuwarsu a ƙarƙashin dokar ta farko da ke cika shekaru 25 a yau duk da yake suna da damar rikidewa don yin auren jinsin tamkar sauran waɗanda suka yi auren a ƙarƙashin dokar rijistar ta masu rayuwa da juna masoyan na da haƙoƙi da dama ciki har da batun amfani da suna da kuma ɗaukar ɗa a matsayin wanda aka haifa duk da walwalar da dokoki suka tanada ana samun ƙaruwar masu ƙyama da nuna tsangwama kan masu auren jinsi a nan Jamus har-haren da ake kai musu ya ƙaru sosai kuma ya ninka har sau 10 inji hukumar binciken laifuka ta ƙasa da ake kira BKA harin da aka kai a faretin Christopher Street da ke birnin Berlin ya zama wani babban misali da ya ja hankalin jama'a sosai a cewar kusa na ƙungiyar Kira Filfolt Alexander Vogt
2: to an gaida Abdullahi Mamman Ahmadu yanzu kuma sai fassarar shahunan jaridun Jamus a kan nahiyar Afirka tare da Abdurrahman Hassan
14: Sauyin yanayi a arewacin Afirka ya fara wanzuwa ƙarara wannan shine taken da jaridar The Target Seton ta sharhi a kansa zafin rana a kasashen Tunisia, Algeria da Libya ya kai maki 50 a ma'aunin Celsius a watan Yuni sannan bayan sa mamakon ruwan sama ya gabce inda ya haddasa mummunar barna an samu katse wutar lantarki yayin da dukkanin sassan tattalin arzikin kasa suka samu koma baya Gogowar bazara mafi muni a cikin shekaru da dama ta kasance ɗaya daga cikin manyan kalubale da ake fuskanta a arewacin Afirka. Ambaliyar ruwa ta lalata gonaki a duk faɗin gabar tekun Baharum, ta kuma yi mummunar illa ga masana'antun yawon buɗe ido. Duk da cewa Iftila'in ya yi sanadiyar mutuwar sama da bakin haure guda 2,000 a tekun Baharum, amma samun ruwan saman ya kawo sauƙi game da irin mummunar fari da arewacin Afirka ya fuskanta. A rufe makarantu saboda yanayin zafin tare da gargaɗar jama'a su zauna gidajensu lokacin da tsananin zafin rana ya kai maki 50. Fari ya cimma Uganda yunwa ta bayyana a ƙasar wannan shine taken da jaridar site online ta yi sharhi a kansa. Uganda ta ba da rahoton mutuwar mutane da dama sakamakon yunwa. Fari a arewa maso gabashin ƙasar ya kunno kai kana mafi muni a cikin shekaru fiye da 20. A cewar alƙalmin gwamnati aƙalla mutane guda 19 ne suka mutu sakamakon yunwa a cikin 'yan makonnin nan a yankin Karamoja. Manoma sun ce sun rasa amfanin gona saboda kusan babu ruwan sama a yankin tun daga watan Afrilu lokacin da aka fara yin shuka. Prime Minister Uganda Rubina Nabanja ta sanar da cewa gwamnatin ta fara raba abinci wa al'umma da ke cikin mawuyacin hali. Ƙwararru sun danganta lamarin da sauyin yanayi. Wanda ya jawo rashin ruwan sama saboda sare da zuka da gurɓacewar muhalli da wasu ayyuka da ɗan adam yake yi wanda suka janyo sauyin yanayin. Masana sun yi gargadin cewar duniya na fuskantar mummunar barazana saboda rukun sakainar kashin da ake wa sha'anin na sauyin yanayi. Afirka, Turai, Amurka da Asiya da dukkanin sauran sassan duniya babu wanda ya tsira daga wannan al'amari. Rasha na ƙara yunkurin kutsawa a cikin nahiyar Afirka. Wannan shine taken da jaridar Novaya Gazeta ta yi sharhi a kansa. Duk da koma baya da sojojinta ke fuskanta Moscow na ci gaba da kasancewa a yankin Sahel, a karan farko Rasha ta yi haɗin gwiwa da Togo. Bukatun Rasha a fannin siyasa a Afirka sun fuskanci babban koma baya watanni uku da suka gabata, lokacin da wata kungiya ta ƴan tawaye ta Mali ta kori sojojin Rasha daga birnin Kidal mai muhimmanci a lokacin kasar. To sai dai Fadar Kremlin ta jajirce ta aike da manyan ayyare na sojoji da kayan yaƙi zuwa Mali. Moscow ba wai tana bada taimakon sojoji bane ba na Rasha wa Malin, a'a har ma tana kokarin kare mutuncinta bayan da sojojinta suka yi ƙasa a gwiwa. A baya Rasha na yin amfani da tashar jiragen ruwa ta Konakiri da ke Gine domin isar da kayayyaki zuwa Mali. Daga bisani Gine ta ki amincewa da shigar jiragen Rasha saboda tana kan takunkumi. A yanzu Rasha tana sauce kayayyakinta ne a tashar jiragen ruwa ta birnin Lome na Togo. Daga nan take isar da makamai da tankokin yaƙi zuwa Mali da Burkina Faso.
2: An gaida Abdurrahman Hassan, a gaba kuma ga rahotanmu na musamman. Hukumomi a Ghana sun amince da yara ƴan mata da suka ɗauki juna biyu a makaranta su ci gaba da karatu domin rage raɗaɗin yawan ƴan mata masu ɗaukar juna biyu a makarantun bokon ƙasar. Hukumomin na Ghana sun ce yara sama da 100,000 ne ƴan makaranta ke ɗaukar juna biyu a duk shekara a ƙasar, lamarin da ke buƙatar yin cikakken nazari. Wakilar kundin ƴan mata a Ghana bisa jagorancin Fahad Adam ta duba mana wannan batu.
15: Matsalar ɗaukar cikin yaran mata, kamar a wasu ƙasashen duniya, babbar matsala ce a Ghana, wadda ta shafe zamantakewa da kiwon lafiya, saboda yadda dubban yaran mata suke ɗaukar ciki kowace shekara, kuma yake sanadiyar daina karatunsu. Kimanin kashi 15 cikin 100 na ƴan mata masu shekaru tsakanin 15 zuwa 19 ne ke fuskantar wannan matsalar a matakin ƙasa. Manyan abubuwan da ke haddasa hakan sun hada da talauci, rashin cikakken ilimin tarbiyyar jima'i, da kuma kaura daga ƙauyuka zuwa birane. Salamatu ba sunanta kenan na asali ba, sanadiyar daukar ciki ya kawo ƙarshen neman iliminta.
16: Ina da shekara 13 a lokacin da na ta ciki, a lokacin ina haji biyu. Daga lokacin ne na daina zuwa makaranta sam-sam. Abin da ya dame ni sosai, amma dai sai babu yanda zan yi. Ko yanzu haka na samu don yau kuma makaranta.
15: Daukar ciki a lokacin kuruciya na ci gaba da kasancewa wani babban kalubale ne a Ghana. Hukumar kula da lafiya ta Ghana ta ce ana samun yaran mata 100,000 da suke daukar ciki kowace shekara. Malam Siba Shakibu Salifu, wani malami mai sharhi kan harkokin yau da kullum.
17: A ganina abin da yasa yara masu kananan shekaru ake musu, musamman yaran mata ake musu ciki, shine rashin daukan kwakwaran mataki ga wa'anga mazajen da ke yi ma wa'anga yara ciki. In suka mai yaran ciki shikenan ba wani dokan da yake zai ja kunnin su ko zai ladabtar da su ga yin haka.
15: Ko da yake ana ta bangare gwamnati ta ce tana iya nata kokarin don ganin ta kawar da wannan matsala. Talauci na daga cikin manyan dalilan da ke janyo daukar ciki yara lokacin kuruciya. Abinda ake kiran kungiyoyin masu zaman kansu da gwamnati su tashi haika don samar da ayyukan dogaro da kai musamman ga yaran mata. Hajira Muhammad Nuruddin, DW Hausa daga Accra, Ghana.
2: To madalla masu sauraro, ga baki daya iyakacin abin da ya sauka kenan a madadin sauran ƴan uwa abokanan aiki. Ni da na kasance da ku Binta Ali Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bissalam. Salam.

0: Madalla, yanzu kuma za mu je ga tambayar mu ta gaba da ta fito daga Umar Ariba Dai Abadam da ke jihar Difa a jamhuriyar Nijar, wanda ya ce DW ina son ku tambaya min masana kiwon lafiya akan cutar kansar ido wanda likitoci suke faɗakarwa a kafafen sada zumunta. Shin ta yaya ake gane wannan cutar? Me yake kawo ta? Kuma ana warkewa idan aka kamu? Shin menene maganinta? Domin samun amsar wannan tambayar, na tuntubi ƙwararren likitan ido wanda ya jima yana aiki da bincike a wannan fannin, Dr. Bala Buhari, mai asibitin ido na Sabir Eye Clinic da ke jihar Kano a Najeriya.
1: Kansar idanu kamar kowace irin kansa ce da take jikin mutum, har yanzu ba a san abubuwan da suke jawo ba. Amma kansa ido muna kiranta melanoma. Melanoma shi ne in ta kama abin nan ɗin ido, gaban murfin ido, wannan layi na ido wajen tsokar, muna kiranta conjunctiva, shi ne muke kira melanoma. Kuma ita kansa akwai, tana kama wurare da yawa na ɓangaren ido, tun daga murfin idanu. Akwai ita melanoma, akwai carcinoma, akwai wanda muke cewa papilloma, akwai shi murfin lid da muke cewa da shi murfi, akwai zaka ga kaman gyambansa haka ya fashe ko wani abu, sannan akwai sebaceous, akwai gland da muke cewa gland kare daga cikin da yake cikin idanu, akwai zaka ga abin nan din shi, akwai kansa dinsa.
0: Yaya alamomin cutar suke?
1: Yawancin kansa alamominta zaka ga idan mutum canja kala, tun daga farko zaka ga ya canja kala ko ja ko brown. To akan samu kuma zaka ga wani kaman dan kari haka ya fito, ko daga nan ko kuma a murfin idanun, wannan shine na waje kenan. Sannan kuma murfin idan nan watakila zaka ga in abin nan ne ta kama abin nan, zaka ga katon abin nan din har ya rufe idanu. Sannan sai gilashin na koniya, shi ma yakan kamu, zaka ga kaman ya kamu a wannan dan gyamban shi haka. To yawancin alamomi da ake gani shine zaka ga wannan jan abin nan, sannan da wannan kaman kari dan, ko a murfin, ko a gilas din idanu, ko a gefen abin nan, sannan sai kaman fashewar wajen ko gilas din, sannan kuma gani yakan dan ragu daga nan a hankali, gani yana raguwa. To zaka ga kanta idan yana tafiya.
0: Ta yaya ake gane mutum ya kamu da cutar, kuma ta yaya ake kauce mata?
1: Ta yanda ake ganewa shine kanta akan likita yakan duba akwai alamomi da zai gane, sannan kuma za a yi kaman biopsy, a dauki abin nan din wannan na sample din wannan gross na idanun, aje a duba yana nuna wace irin kansa ce.
0: Dokta, shin ana warkewa daga wannan cutar ta kansar ido? Idan ana warkewa, menene maganin cutar, kuma waɗanne hanyoyi ake bi domin kauce mata?
1: Kansa ta idanu gaskiya ana warkewa in farkon an gano ta tun da wuri. Yana da kyau da kaga abin nan a ido, to akai aje wajen likitan idanu. Akan yi operation early time, wataƙila na murfin ne ko abin nan ne, idan har ta kai ta shiga cikin idanun ta abin nan. To kafin ta shiga cikin hanyar jini ta abin nan din mutum, akan cire idanu gaba ɗaya, sai a mairo da mutum ido na cosmetically haka, kawai na roba. To wannan shi ne, yana da kyau da yayin da mutum ya samu iga idansa da ɗan wani gross, ko da na lokaci ya je ga likita.
0: Dr. Bala Buhari, ƙwararren likitan ido da ke jihar Kano a Najeriya.

0: to madalla fada zumunta da taimakon juna dake a bakin ma'aikatar ikrizat ta unguwar bayan ruwan birnin Yamai na ɗaya daga cikin fadodin da ƴan boko zalla suka hadu suka kafa a birnin Yamai fadar wacce a yau ke kunshe da mambobi sama da 30 ta kasance a bar misali a tsakanin fadodi wajen hakurin zama tare da kuma kyautatawa juna kuma malam mamman shekarau ɗaya daga cikin jagororin fadar tun a lokacin kafuwarta ya bayyana takaitaccen tarihin kafur wannan fada.
1: Wannan fada yau kimanin shekara 31 muke nan wurin. Allah ya sa mun ga munan wasu ne wanda mun ka taso tun muna secondary, wasu mun ka ga munan university jami'a ta Yamai, don ku mun ka ƙara hada kanmu. Mai karamin diploma license ne sai har doctor don muna nan injiniyoyi akwai su, ni mushannin gona, mushannin kuɗi, mushannin likita, mushannin makaranta har university don akwai don kasuwa. To har ma akwai kai wanda ba su wani aiki ma da yake Allah bai ba su ba, amma muna tare, amma duk marice sai an zo an gamu da yake mun san unhwanin wagafa da ana tallafa ma juna, an tuka muna ƙarfafa soyayya juna da iyalanmu kuma yau don har ma tamu mun kasa ciki.
0: A kowane marece in Allah dai, gwamman motoci ne manya da ƙanana kake iskewa girke a gaban wannan fada wacce babban burin da ta sa a gabanta shine ƙarfafa zumunci da taimakon juna. Kamar dai da Malam Usman Dumbiya da aka fi sani da suna Kojo ɗan Kwangila kana babban mai bada shara a fadar ya bayyana mana.
2: To shi wanga zaman da muke yi, me yasa nace maka zaman zumunta, zaman ƴan'uwanci ake yi? In alheri ya same ka na kowa ne, in lalura ta same ka ta kowa ce. Kuma in baka da wannan ganga dai baya sani, in dai cikin mu akwai wanda ke da halin yi ake yi.
3: Zumunta ta yaya take bayyana a tsakaninku da kuma wataƙila ko iyalanku da?
2: Tun muna ƴan samari muke tare, wanda muke mahira duk yawancinsu su ne muka arma, kuma har yanzu duka muna tare da su. Akwai wanda yaran shi in suka yi 7-2, 7-3 zuwa wata ba su ganne ba sai ce ma babansu ba mu ga baba wane ba. Yaranmu sun san uwayensu mata, mu yi zaman a taru da mu da matanmu sai mu taru a ini ana hira a yi abinci a ci, don ka wannan duka mu iyalanmu sun san da shi. In kama akwai matsala cikin iyalin wani cikinmu, in dai mun ji kawai wannan kullum muna ciwon kan shi. In dai ga lamari gayi ake a ce ga abin da ya taso, don in ya taso kuma wallahi kowa sai ya kawo taimako gudunmuwar shi, kuma wallahi ba a taɓa yi ba aka kasa. Sai in ce ma akwai wanda ke ƙasar Chadi, akwai wanda ke ƙasar Horenshi, akwai wanda ke ƙasar Cote d'Ivoire, duk inda kake kamar kana tare da mu ne.

0: kama izi hi guda sai ma izi hi biyu sai ma izi hi uku alhamdulillah
1: to kamar yanzu Allah gafarta akwai wani abu da albashi da suke baka ko koya ne tsarin yake
0: eh babu wani albashi alƙawli ne na dauka su ma suka dauka amma in suka samu wani abu suna gudunmuwa babu abu na alheri
2: eh ni ne Muhammad Rabi'u Samamu shan local na tarihi mambar ne na waga fada ta zumunta da taimakon juna to lalle dai kan ana tare dole a kama ma juna don ka diyawa nan daga cikin su kamar in makaranta ta tashi suna badawa a sai musu littattafai da kayyuka kuma ni ma ina buga littattafai na tarihi duka wanda ke da yaro galasta yarawa kuma ba ita ba duka ina dauka an ba sun ce ga a baya rasa ƙara ilimi diyawa suna tambayar mu shawara kamar kana buƙatar mushe wanda za ya tallafa ma yaranka a gida don ka ina ba su shawara kamar wanda ya kamata kuma in ma kana buƙata kamar cikin irin wanda na sani haka ina kawo su suna taimaka ma diya a gida
1: to kai kuma wace riba a matsayinka na malam makaranta kake ci a cikin zaman ka tare da fadan nan
2: eh to gaskiya akwai riha asiri sosai ban ana sabga a gaskiya mutun na ganin wanga an hannuwan ga zaman da muke wani zai zo wai maka alherin da baka zato kana da sabga wani zai dauko wani abin da baka zato baka ko shiwan na ai gaskiya babbar ci gaba ce
1: duk da kasancewa kusan illahirin mambobin wannan fada sun yi dogon karatu ne har zuwa jami'a akwai waɗanda Allah bai sa suka samu wani babban aiki ba hasali ma sun su sun rungumi kasuwanci ne gadangadan malam hammamin kaila ɗaya daga cikin mambobin fadar da suka rungumi kasuwanci da kuma fadar ke girke ma a gaban shagonsa ya bayyana rawar da yake takawa shi kansa a zaman fadar da kuma alherin da yake samu a cikin tafiyar
3: ko menene ɗan fadar suke so da an gaya mini ina nemo in kawo musu ko dole in kawo musu ko ina samu riba ko insha Allah
4: kamar akwai ta gudunmuwa da suka taɓa maka wajen bunƙasa harkar kasuwancinka
3: eh malam gazali gudunmuwa sun kai mini wallahi sai da Allah ya biya su kwa example ne zan baka ba kawai moto na ne an ka sake gida kwa babu kina kwa kenan ina nan na gaya musu ma ni ban ma ka hankali na ba wallahi sai kawai ke ga babu an sai mini kwa ɗan fada sun sai mini moto kwa mai wata rana da daki na ya hwaɗi wallahi fada ne suke a gina mini daki na sam daki guda da veranda taimakon mutane ne ɗan fada kwa
1: akasarin mambobin wannan fada dai sun manyanta sosai a yau amma malam mamman shekarau ɗaya daga cikin jagororin fadar ya ce shekarun ba su sa suka yi ƙasa a guye ba wajen ci gaba da taimakon juna
5: tsuwa ya kama mu duk mun yi ɗaya yallai ɗaya mu su ma suna jami'i suna aiki ɗin wani addon ɗan problem na ɗan shi da ka ƙara aikin shi yana so ya ɗan stage wani wuri muna nan mu dai tura ɗaya su ma mu sa su hanya ƙwarai eh su ma su yi nasara tunda duk zaman da ɗan adam ka yi
1: wani darasi za a iya cewa za a iya ɗauka a game da rayuwar mutanen wannan fada
5: eh to lalle dai darasin da ya kamata a ɗauka kamar dai mu dai yau a samu da ta yi shekara 31 akwai waya eh ba mutuwa ba a mutuwa amma cikin mu hayo ba wanda ya mutu muna nan ita mutuwa ga Allah take eh gaskiya dan ne mu kuma kamar Allah godiya
1: kamar a shekaru an kai shekara nawa cikin masu shekaru
5: eh lalle wanda himu tsuha nan shekarar shi 62 yaron mu shekarar shi 55 karamin wai lalle ka ku hada ta ci hada
1: yanzu ka dai mambobin wannan fada ta zumunta da taimakon juna ta unguwar bayan ruwan birnin Yamai na bisa kan wani shiri na neman gina wata katafariyar makarantar boko domin bayar da tasu gudunmuwa wajen bunƙasa harkar ilimi a ƙasar ta Nijar Kuma sauraro anan ne shirin ku shiga club na wannan karo zai sa aya. Naku Gazali Abdu Tasawa da ni shirya na kuma gabatar ke cewa muka sance lafiya.

0: Adalla, a yankunan karkara na jamhuriyar Niger, sana'o'in da mata ke yi daga cikin gida irin su aikin fata da kiwon dabbobi da dinki da saka da noman rani da kuma sarrafa kayayyakin gargajiya na taka muhimmiyar rawa a gudunmawar da suke bayarwa domin ci gaban iyalansu. A yankin Agadez na jamhuriyar Niger, aikin fata na a sahun gaba na sana'o'in da mata ke dogaro da su, sana'ar yin jakuna da takalma gami da rigunan gargajiya na fata. Wannan sana'a ce da al'ummar Abzinawa suka gada kaka da kakanni kuma suke masu alfahari da ita. To sai dai tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula a kasar, masu yawon bude ido suka dauke kafarsu daga daukacin kasar ta Niger, lamarin da ya janyo wa waɗannan sana'o'i na mata koma baya. Shin ya mata suke ji da wannan koma baya da sana'ar da suke yi ta shiga? Hafsatu Gumar, wacce ta ce wannan sana'a gado ta yi ba haye ba, ta yi mata riga har da zanin ɗaurawa, ta yi mana ƙarin haske kamar haka.
1: Sana'a ta dai ita ce aikin fata. Aikin fata ita ce na tashi tun da uwaye da kakanni, ita ce dai na gada, kuma har yanzu ita ce nake gwagwarmaya da ita. Na yi furo da dama, na koya ma yara da nawa, har ma waɗanda yake ba nawa ba. Alhamdulillah wannan sana'a. Da tun muna yin ta, muna gwagwarmaya a wajen fitar da ita, ana shan wahalhalu kafin a samu inda za a kai ta a sayar da ita. Ina kera sak ta hannu, ina kera kuma sak wanda ake ratayawa, ina kera takalmi wanda ake sawa a kafa, ina kera fartikile, mafalfeci, abu na zama da ake ce ma buf, duka ina kerawa da wannan fata. Yo ko miji gare ka, ke ne ya kamata iya mata su gane ka tashin makanka, saboda da naka ne zaka buga gaba, ba da na miji ba. Kuma na miji kenan zaka taimaka mishi a wani fanni shi ma dai. Kenan wani abu ba zaka jiran sai ya zo ya maka ba. In kana da sana'ar ka ta hannu zaka yi, ba sai ka jire shi ba.
0: Shahararren mawaƙiyan nan kuma mai kiɗan ƙwarya Margayya Barmani Coge a wata waƙar ta bayyana muhimmancin kama sana'a ga mata, inda ta ce ko ba komai zaki samu abin kaiwa biki. Shin ya muhimmancin wannan sana'a ga matan Agadez? Nafisatu Abdulaziz ta ce su kam sai san barka.
2: Yo ko me ba kai wayar ba kai ba kai gobe ba kai shibi ka in ka kar kuma ci sai sai wa na gashi da kai kaga ku neman nakan ka ka rige ma kanka abu dewa ba ka yaya sanyi zamantakewa na rayuwa gaskiya ka rige ma kanka abu dewa.
0: Matsin tattalin arziki da ya karaɗa duniya a wannan zamanin da muke ciki, maza na buƙatar taimakon mata a fannoni da dama, kama daga yi wa kansu sutura da riƙe abin kaiwa biki ko suna a wasu lokutan, har ma da hidindimin cikin gida. Shin ya maza suka ji da wannan tsaikon da aka samu daga ɓangaren uwar gida? Ga abin da Salisu Abdu ke cewa.
3: Kamar kalubale rashin kasuwa yana kawo kalubale da dama, tunda wanda ya saba da reka yan canjin nan ya kasance yanzu kasuwa ta ɗanyin kwanta, saboda Allah a shiga cikin wani hali, tunda wanda yake sana'a yana hana shiga gani, sana'an nan tana taimaka mishi wajen biyan buƙatun shi na yau da kullum, kuma yanzu ya kasance wannan abu ba irin yadda ya saba da shi ba. Kenan ana yi sa mai matsaloli daban-daban, duk wasu in ba su da haƙuri kaga za su shiga cikin wani hali wanda ba shi ba, za su shiga cikin rikice-rikice. Sana'ar ba ta yi kuma sai a shiga cikin wani rikici can wanda ba shi ba. Kuma su maza waɗanda suka san ana taimakawa, tunda ka gan dai gaban ka dai ake sana'an nan, ka ga da sana'an nan take. Kenan ya kamata maza mu rinƙa ganewa da akwai da babu, da lokaci kuma da yanayin da ya kawo wannan matsaloli, sai a haƙuri kuma har da Allah kawo warwarewar shi. Ina jan hankali ga mazaje wanda ya saba da taimakawa, kaga bai taimaka ba to ba don jin daɗin shi ba ne.
0: To a ƙoƙari ne yake da talauci da kuma dogaro da kai tare da kawar da zaman banza. Hatta 'yan mata da ke gaban iyayensu su ma sun dukufa ganin sun kama sana'a. Matashiya Sa'adatu Muhammadu ta bayyana mana yadda ta rike wannan sana'a tata.
4: To da farko dai ita wagga sana'a mun gashe ta ne tun uwaye da kakanni, mu ma mun taso mun ga na gabanmu ne suna yinta. Kuma a gaskiya wagga sana'a tana rufa mana asiri sosai, saboda da mu she mu ce wani ya bamu ko kuma mu da kufa irin yadda matasa suke yi ko sai ka roki wani ya baka ko sai ya nemi wani abu daga gare ka kafin ya baka abin nan gara dai ka kama sana'an nan dai ta wanda muke ganin dai muna muka tardo ana yi muna shin dadin ta kwarai wallahi sosai muna rufa maka mu asiri sosai wallahi bisanta kiran da nake yi gare su ɗan uwa na matasa masu shekaruna da ma waɗanda ba su kai ni ba ko waɗanda suka fi ni to sab ko gaskiya bisa hanya skama sana'an nan ta hannu ko yaya take tana rufa maka asiri tana hana ka kaje ka ce ma wani ba ni saboda in kaje ka ce yo ya baka gobe ya baka shi ba zai baka ba ko da dan uwan ka ne kuwa kenan dai ka mudu kufa kan sana'an nan dai da muka tardo ana yi tun uwaye da kakanni dama aka da kowa ya sani sana'a aikin fata ne da abinda mata suke yi da abinda dai ba a samu da kaba da sabi da sauransu shine dai aka sani aikin aka da sun hannu kenan dai in baka iya wani ba dai ka iya wani
0: masana tattalin arziki dai sun ce hanya daya tilo ita ce mafita ga wannan koma bayan da aka shiga na rashin kasuwa a sana'o'in hannu da mata suka dogara da ita Mamman Sani ya bayyana wasu hanyoyin da yace dole ne a bi su domin ganin dorewar sana'o'in mata.
5: Mahuta ina ga muhala daman muharama kan mu karatun tamis. Wannan kayan namu na al'adun gargajiya ce. Mu ne mu to mu kin kan mu ba muhimmanci. Ni ina ga yau ga kai lokacin da zamu runguma abin nan mu karbe shi da hannu biyu mu bunkasa shi mu soshi mu saya mu sashi har wani ya gani ya ji dadin abin ya burge shi kannan ya zo ya saya mu ya kamata ɗan ƙasa mu fara sayan abin mu fara girmama abin mu rungumi sana'o'in nan mu rika sayan su muna sawa sayan su muna ci muna amfani da su sai ku ga wasu daga waje sun gani har ya burge su mu ma ai haka ne da muke sa duk kayayyakin mutane ai burge mu ne suka yi da kasashen waje kuma muke zuwa mu siyo su dan mi bin ma bunƙasar kayan mu na gargajiyar namu na gida masu yin namu ne ɗan uwa dangi in sun sai dai sun yi jira wani ya zo ya saya daga waje da mu ya kamata na farko in na ce mu ina nihi manya magabata su fara gwada hanya yanzu ɗauki alal misali an waye gari a ce a duk jiha ta Agadez a waye gari a ga gwamnatin kin jihar Agadez an ya sa kaya tsaf gaba ɗaya kalal shigal buzayi na Agadez ga albai ga turkuɗin shiga abin zai birge mutane sauran 'yan baya dole su ɗauki su bi sahu a ce a damagaran an yi haka a ce a talabiri an yi haka a ce abin tun daga can sama har president de la republique shi ma ya runguma abin ya so kayan nan namu na gargajiya sai ba da model sai mutane su bi
0: da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na abu namu maganin a kwabe mu a madadin sauran ƴan uwa abokanan aiki musamman ma wakiliyar mu daga Agadez a jamhuriyar Niger Tila Amadu ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zulmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon bisalam

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare a shirinmu na yamma zango na uku, kuma na ƙarshe ne da shirye-shiryen sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Binta Ali Zurmi, kuma nake farin cikin kasancewa da ku. To, bayan na gabatar da labaran duniya, muna dauke da shirye-shirye da suka hada da shirin ra'ayin malamai da amsoshin takardunku da kuma wasiƙun da ku masu sauraro kuke aiko mana. Amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Amurka ta janye shirinta na kaddamar da sabbin hare-hare a Iran. Shugaban Brazil Lula Inacio da Silva zai tsaya takara a neman wa'adin mulki na hudu. Ɗaruruwan mutane sun tsere daga Tigray na kasar Habasha zuwa Sudan. Rahotanni daga fadar mulkin Amurka ta White House na cewa shugaba Donald Trump ya sanar da dakatar da shirin sabbin hare-haren da ya ce sojojin kasar za su kai wa Iran biyo bayan ci gaban da aka samu a tattaunawar da suke yi. A wani sakon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta na Truth Social, Trump ya ce ya janye ne saboda maslaha ta diplomasiya da aka cimma cikin gaggawa. A cewar Trump, sabuwar yarjejeniyar za ta kunshi sake bude mashigin ruwa na Hormuz gaba daya da kuma kawo ƙarshen barazanar shirin samar da makaman nuclear Iran. Kazalika ya ƙara cewa Isra'ila ma za ta bi waɗannan sharuɗin da aka cimma. Sai dai babu wani ƙarin haske a game da wannan ci gaba ta fannin diplomasiya da ake magana a kai. Har kawo yanzu dai Iran da sauran ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da ke cikin wannan tattaunawar ba su yi tsokaci ba. Amma dai a baya an ga yadda ire-iren wannan sanarwar ta mayar da hannun agogo baya na ci gaba da kaddamar da hare-hare a Iran din. Shugaba Lula Inacio da Silva na kasar Brazil a hukumance ya sanar da aniyarsa ta tsayawa takara a babban zaben kasar da ke tafi a watan Oktoban shekarar nan. Shugaba da Silva mai shekaru 80 ya ce yana cikin koshin lafiya fiye da lokacin da ya fara darewa madafin ikon Brazil a shekarar 2002, don haka zai iya ci gaba da mulkin kasar. Wa'adin mulki karo na hudu kenan shugaban ya bayyana wa aniyarsa. A kasar da ke Latin Amurka mai yawan al'umma sama da miliyan 213, Flavio Bolsonaro na jam'iyyar Liberal Party shi ne zai fafata da shugaban kasar mai ci Lula Inacio da Silva a wannan zaɓe. Flavio mai shekaru 44 shi ne babban ɗan tsohon shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro, wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin sama da shekaru 27 kan yunkurin juyin mulki. To, masu sauraro, labarin duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Ɗaruruwan al'ummar kasar Habasha daga yankin arewacin Tigray sun tsallaka zuwa makwabciyar kasarsu Sudan a ƙoƙarin tserewa daga faɗan kan iyaka da ya ɓarke a baya-bayan nan. Wannan kwararan na zuwa ne yayin da Sudan ita kanta ke cikin mummunan yanayi na yaƙi da ke tsakanin sojojin gwamnati da kuma dakarun RSF, wanda ya ɓarke tun a watan Afrilun shekarar 2023. Wani memba na ƙungiyar 'yan tadda al'ummar Tigray TPLF ya ce rikicin da ya shafi manyan bindigogi da jiragen sama marasa matuƙa tsakanin sojojin Habasha da 'yan tawayen Tigray ya ɓarke ne a yankin Tigray na Shiririna kusa da kan iyakar Sudan da safiyar jiya Asabar, kuma ya ci gaba har wannan rana ta Lahadi. Wata majiyar tsaro ta Sudan a garin Hamdiyat da ke kan iyaka ta ce waɗanda suka isa daga Tigray sun hada da mayakan da suka ji rauni. Kazalika hukumomin lafiya a wata cibiyar ta kan iyaka ta ce waɗanda suka ji rauni sun sami taimakon gaggawa. Mazauna yankin kan iyakan na Sudan sun ba da rahotannin jin ƙarar fashewar abubuwa da kuma harbe-harben bindiga duk tsawon lokacin wannan fada. Harin gunar bakin wake a arewacin Pakistan yayi sanadiyar mutuwar mutane 9 ciki har da ƴan sanda 4 tare da jikkata akalla wasu 20 a cewar jami'an ƴan sandan yankin. Dan gunar bakin waken da ya tayi da jigidar bomb din da ke daure a gugunsa bayan da yayi yunkurin shiga ofishin ƴan sanda a tsakiyar dandazon al'umma da ke gudanar da zanga-zanga. Harin wanda aka kai shi a iyakar arewacin kasar da Afghanistan na zuwa ne yayin da jami'an tsaro ke fama da karuwa ayyukan kungiyoyin da ke gwagwarmaya da makamai irin su kungiyoyin Tariq al-Taliban Pakistan TTP. Kakakin hukumar ƴan sanda ya bayyana cewa ire-iren waɗannan har-haren yayin sanadiyar mutuwar fararen hula da jami'an tsaro sama da 800 a wannan shekarar kadan. Har ya zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin wannan harin. Thomas Raro labaran duniyar kenan yanzu kuma sai a gyara zama za mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. Ai sauraro lafiya.
0: DW ra'ayin malamai.
2: Masu sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sauyin yanayi na ci gaba da nuna tasirin sa a sassa daban-daban na duniya. Yayin da kasashen Turai ke fama da matsanancin zafi a halin yanzu, Najeriya da wasu kasashen Afirka na fuskantar mummunan ambaliyar ruwa da ke salwantar da rayuka da ma dukiyoyi. Shin waɗannan bala'o'i suna da alaka da sauyin yanayi? Me yasa Afirka ke ci gaba da fuskantar irin waɗannan kalubale duk da ƙarancin gudunmuwar da take bayarwa wajen fitar da iskar da ke dumama yanayin? Kuma waɗanne matakai ya kamata gwamnatoci da al'umma su ɗauka? Waɗannan su ne batutuwa da za mu tattauna a wannan shiri na yau tare da baki daga fannoni daban-daban. Muna tare da Farfesa Awal Faruk Abdulsalam, ƙwararren masanin sauyin yanayi kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna. Akwai Umar Salih Anka, mai nazarin sauyin yanayi kuma director a fannin sauyin yanayi a ma'aikatar kare muhalli da ke jihar Kano. Muna tare da Professor Musa Sule Sama, malami a Jami'ar Dandiko Dankulodo da ke garin Maradi a Jamhuriyar Nijar. Akwai Rabilu Garba, wanda ambaliyar ruwa ta dutsa da shi a jihar Jigawan tarayyar Najeriya. A nan kuma ɗakin watsa shirye-shirye ina tare da Haman Muhammad Kabir, wani ɗalibi ɗan Najeriya da ke zaune a nan Jamus. Malamai, barkanku da zuwa cikin wannan shiri namu. Bari mu fara da Umar Salih Anka. Ka kasance masani ko kuma ce ƙwararre a fanni na kare muhalli kuma ka halarci tarurruka daban-daban da ake kira COP a ƙasashe daban-daban tsawon lokaci. A halin yanzu Turai na fama da matsanancin zafi yayin da Najeriya da wasu ƙasashen Afirka ke fama da ambaliyar ruwa. Ta yaya sauyin yanayi ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu a lokaci guda kuma a nahiyoyi daban-daban?
3: Wannan abu, assalamu alaikum.
2: Alaikum salam. Har
3: da Zainab, wannan abu ba sabo bane. Wannan tarihi ya nuna tun daman dalilin da ya sa har aka samu haɗakar abin da kika ce ina zuwa kenan kamar COP. Shi COP daman dalilin sa da aka fara mama ganganin tun farko, duniya ce ta yadda cewar akwai matsaloli da suke faruwa a duniya da ake hango su cewar ya kamata a yi maganin su. Irin wannan abin da yake faruwa yanzu shine duniya ta hanga, shine kasashe sama da 100 da farko kamar ce sa'in suka taru suka ce duniya nan ana ganin za ta dumama, amma dumamar nan an fi ganin ta da misali inda ake da Sahara da kuma guraren da suke da matsaloli da yawa ba su zaci hakan nan za ta faru ba. Babban dalilin da yasa ake daman COP shine a kalli matsaloli irin wa'annan da aka hango su na kurkusa a yi magana a kansu, wanda an sha daman warning a kan abin nan tun da aka haɗu misali a birnin Glasgow ma a kusanci kusa ɗin nan bayan COVID. So a lokacin aka fara tunanin cewa yana abubuwan matsalolin dumamar yanayi, wanda daman kasashen duniya sai suka taru suka ce ana son dumamar yanayin nan kar ya huce akwai ma'aunin Celsius da ake cewa a bai da shi 1.5 misali. Kar a bari duniyan nan dumamar ta karu da kamar 2. Me ya jawo wannan? Saboda irin wa'annan abubuwan da aka hanga, kamar yadda hamada take gudu, cewa an ce a shekara tana gudu kamar kilomita 6 tana karuwa. So aka hango dumamar yanayi, shi ma masana suka fitar da wannan su kasashe masu karfi da kuma wayanda suke da ra'ayi irin wannan sai aka taru aka kafa headquarter a birnin Bonn wanda duk wayannan matsalolin su ake dubawa sakamakon matsalolin da suka rinka faruwa manya-manyan kasashe irin su Amurka da Germany da sauran su Faransa da suke da manya-manyan masana'antu su ne dama ake ganin ayyukansu da abubuwan da suke yi zai iya jawo mana babban matsala irin wayannan
2: to kenan idan na fahimce ka za mu sa ran ganin wasu abubuwa ma da suka fi wannan nan gaba
3: kwarai a ita duniyar dama ai a haka ta fara kuma dole haka za a saboda me hadama tana karuwa hadama na cewar kowa yana so sai ya mallaki duniya sai ya mallaki kamfanoni mutane ma da kansu daidai ku suna son su samu mota manya-manya masu manyan injina da kuma amfani da na'urori kala-kala da ake da su yanzu so saboda haka wayewa ake da dai bukatu suna da karuwa kuma kasar guda daya ce duniya guda daya ce da muke tattaru dan har yanzu ba a fara zuwa a tari a sabuwar ba so kin ga wannan mun mata yawa da kuma hanyoyin rayuwa na zamani kin ga wannan duk shi yake jawo mana
2: to Umar an kasan sake dawowa kanka muna zan sake dawowa bari mu duba ɗaya daga cikin waɗanda wannan ambaliya ta bana tartsa da su a tarayyar Najeriya Mallam Rabiul Garba kana jin mu
4: Na'am ranke dade.
2: Zaka iya ba mu labarin abin da ya faru a lokacin ambaliyar da ta ritsa da yankin ku da irin tasirin da ta yi a rayuwar ku da iyalanka?
4: Sosai ma ku ranke dade. Wato mun fuskanci kalubale irin wanda gaskiya a rayuwa ba mu taba mafarkin za mu fuskanci wannan irin kalubalen ko mu tsinci kanmu a wannan yanayin ba. Mu dai manoma ne ba mu da wani sana'ar ta fice noman nan ita muka sani. To wallahi ambaliyar ruwan nan bata bar amfani ba. Ta kai ta kawo sai da ta fasa ganuwar garin mu da yake duk shekara ana yin ganuwa ta hannu da ta mota a garin.
2: Wani gari ne?
4: Gabarin karamar hukumar Ringim ne.
2: Okay.
4: A Jigawa. Wallahi ranke dai ambaliyar ruwan nan ta balla ganuwar gari ta shigo gari ina ga kusan duk gidajen da suke garin Gabarin babu gidan da bata shiga ciki ta cinye gidajen ta zubar da su ba da yake gininnuka ne namu na ƙasa na ƙauye. Wallahi duka sai da tarurun sar da su kayayyaki na irin ɗakin nan na mata da duk wani abubuwa da aka tanada wallahi babu wanda gini bai zubo ya faɗowa ba
2: subhanallah
4: wallahi dan cikin dare abin ya faru ya same mu karfe 1 dare ambaliyar ta ci garin namu
2: da yake yanzu wannan ambaliya ta zo kuma ana farkon damuna zan iya cewa damunar ma bata sauka sosai ba Me kuke ganin gwamnati za ta iya domin hana maimaita wannan matsala ganin cewar kun riga kun yi asaran dukiyoyi masu dimbin yawa gonaki gidaje da sauransu?
4: Rance dai ita dama a har kullun babu abin da yafi karfin gwamnati. Kuma muna da wa'anda suke magana da yawun mu musamman wani fitaccen dan siyasa wanda yake iya kokarin sa akan ma'ana ce masa Dauda Alkura wani dan haifafan garin Gabarin din. Wallahi ran ke da gwamnatin mu iya taimakon da muke da bukata ta mana a zo ni kan kogin mu a yi mana gyara saboda idan akwai yadda za a yi wa kan kogin idan an yi ganuwa akan kogin ran ke da irin ta motan nan to Allah da muna tunanin ruwa ba zai ƙara fitowa ya ci gonakin mu bare har ta kai da gidaje da asarar rayuka da abubuwa da aka rasa ba kuma ran ke da mu amfani da muka rarrasa dama astaghfirullah dai Allah ya mai mana da alkhairi domin gaskiya babu wani yunkuri da gwamnati ta yi dan ta ga yau wannan asarori da muka yi ta tallafa mana babu wani yunkuri da gwamnati akan haka
2: to Allah ya tsare zan sake dawowa kanka muna tare da Hamman Muhammad Kabir mazauni a nan Jamus ɗaya daga cikin kasashen da aka rasa dubban rayuka saboda matsanancin zafi shin Hamman a matsayinka na wanda ke zaune a kasan ya kaga wannan yanayi kuma ta yaya ta shafe ka duk da cewa daga Afirka kake ka san ana zafi a Afirka amma mu zafi baya mana kisa amma kaga bace-macen da aka yi a nan waɗanda ke da nasaba da yanayi na zafi
5: to assalamu alaikum
2: gaskiya
5: abin da zan faɗa dai duk da dai na zo daga ƙasa mai inda a ƙasan ma a Najeriya ma inda nake inda aka fi yin zafi sosai ne a yankin arewa maso gabas a Adamawa duk da dai farkon zuwa na garin nan gaskiya na zo lokacin da ake sanyi ne so ban dauka ma ana zafi sosai ba yadda zafin yake gaskiya in ka duba duk shekara abun yana karuwa ne din yanzu shekara na uku ne a nan garin so farkon shekaran da na zo ba yi zafin da aka yi bayan shekaran da aka zo da biyo baya ba. So wannan shekaran ma ni gaskiya dauka nake ma ni ina yola ne.
2: Kawai ka watan kamar zafin karuwa yake.
5: Karuwa yake kowanne shekara.
2: To Allah ya kyauta. To bari mu je ga Professor Awal Faruk Abdulsalam. Shin yaya za a kwatanta waɗannan tsananci na yanayi da ake fuskanta yanzu? Sauyin yanayi ne ko kuma akwai wasu dalilai da za a danganta da haka?
3: Shekarun baya kamar shekara 10 ko 20 baya masana kimiyya yanayi sukan dan yi shakkun alakanta irin wannan abin da canjin yanayi. Amma a halin yanzu za a iya cewa alƙaluma sun tabbatar da kusan dukkan bincike daga ƙasashe na masana duniya da masana canjin yanayi sun tabbatar da waɗannan ƙaruwar ambaliyar ruwa, gobarar daji, zafi tabbas canjin yanayi ne yake ƙara su kuma yake haɓaka su ma fiye da yadda ake gani da ko kuma in zai faru ya faru fiye da girman da ake gani da.
2: Kenan barazanar ƙaruwa za ta yi.
3: Wannan dama gaskiya bincike ya nuna cewa abubuwan ƙaruwa za su yi musamman inda suke faruwa da kuma musamman in duniya ba ta ɗauki matakin dakatar da canjin yanayin nan ba. Kuma ko ta dakatar dama an riga an wuce layin da ko an dakatar abin ba tsayawa zai yi a take ba sai ya ɗauki wasu shekaru masu dama nan gaba kafin abin ya fara sassautawa to kuma ba a ma dakatar din ba.
2: Idan haka ne ana ganin wannan matsala kamar ƙaruwa za ta yi wanne tanadi ƙasashenmu na Afirka suka yi alal misali?
3: A Afirka za a iya cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Akwai ƙasashen da alƙaluman shirin ko in ce shirin tarbar canjin yanayi zan iya fassara shi haka don akwai waɗanda su abin da suke dubawa kenan shirin ƙasashe ya ƙasashe suka shirya. Akwai ƙasashe a Afirka wanda tabbas suna yin shirin su daidai gwargwado yanzu misali in ka ɗau ƙasashen da ke arewacin Afirka kamar in ka ɗauki Morocco da Algeria da Tunisia in ƙasa ma in ka ɗauki irin ƙasar Egypt da ƙasar South Africa da irin ƙaramar ƙasa ma irin Angola za ka ga lallai sun yi wasu tanade-tanade ko da ba za ka ce wannan tanadin ya kai yanda ya kamata ba. Amma mafi yawa musamman ƙasashen Afirka da suke kudu da Sahara to in ka cire ƙasar Senegal wanda ita ma mafi yawa za ka ga abin suna dai ta maganganu za su shirya amma a ƙasa babu wani abu takamaimai. To su har ma sun ma watakila sun yi maganganu kuma an ga alamun watakila gaskiya cikin al'amarinsu. Amma an ka ɗauki ƙasashen kudu da Sahara da ƙasashen gabashin Afirka da wasu ƙasashe da ke tsakiyar Afirka tsakanin da Allah ana zaune ne kawai mafi yawa ma bincike abin da yana mafi yawan mutanen da abin zai shafa ba su ma fahimci hatsarin abin ba. Gwamnatocin ba su yi tanadin abin da ya kamata ba. Sannan ƙasashen duniya da ya kamata su taimaka dabaru da wayau na tattalin arziki ya hana su yi. Wannan shi ne a taƙaice hoton tanadin da ƙasashen Afirka suke.
2: To Professor Musa Sulesamma masanin kimiyya daga jamhuriyar Nijar. Bana damuna ta zo da tsananci zan iya cewar kusan an yi ta fuskantar ambaliyar ruwa. Yaya harkar watan tsanancin yanayi ya ritsa da jamhuriyar Nijar a bana duba da yadda aka ta fuskantar ambaliyar ruwa sassa daban-daban na kasar a farkon damuna?
6: To su wanga abubuwa basu da mamaki basu ba mamaki kwarai ba mu masu karantar da ilimi na harkar sauyin yanayi da umarni da kasa da gandun daji gaba ɗaya dai. Kamar wanga alamomi ne na sauyin yanayi yana nan kuma yana nan yana tazarwa da wasu matsaloli. In kuka ɗauki Nijar sati da ya wuce an yada wasu hotuna na wasu gonakai inda hamada babu ruwa kuna ga shibka ga ta nan tayo sama ta mutu ta babu wanda za a yi da sun bubbushe sun wannan cikin gona na ɗaya kenan. Kuma tun da aka fara ruwa kuna gani yadda ruwan yake zawa sai ya zo ƙila na ya zo da yawa sai an samu kwanuka kaɗan ko ya zo ko kuma cikin kwana biyu uku ya zo da ƙarfi ya yawa sai ku iske gari ya cika da ruwa inda ke da ramuka na ruwa ba su kudda da kyau ba ana kawo ambaliya. Na biyu kenan ke yanda hori da ambaliya. Na uku kuma akwai zahi muna cikin yawan na damana akwai ɗan lokaci kaɗan wanda sai ku riƙa jin zahi hasali ma a cikin maraya suna jin kwana biyu sai zafi yayi yawa bancin wannan ya zo da wasu abubuwa ko wasu cututtuka in ka doka a cikin yammacin Afirka har Niger ma ko cututtuka kamar su wani cholera wani cututtuka na cututtuka ne wanda ke tafiya dai da
2: da irin wannan tsanani na yanayi kamar ambaliya
6: kamar ambaliya
2: to professor a nan Niger ne kawai ko kuma sauran kasashen Sahel su ma suna fuskantar wadannan matsalolin kasancewar kai kwararre a fannin yanayi
6: wanga matsaloli wanga mai ake ta indicators da sauyin yanayi duka yammacin Afirika kasashen Sahel hakan ne duka su biyu manuma duka kuma nuniya duka su ne ake samu a yammacin kasashen Sahel na yammacin Afirika in kuka doka ma wasu kasashen ma an kuka doka damalai tazo kuma ruwa ya tsaya tazo akwai inda ka dauki mu wannan Niger akwai jahohin da abin ga yanayin yayi sama ya dan yau ya taho abin da kyau kuma sai ruwa aka dan samu gonakai suna ta bushiya suna ta wannan yanzu mu a hasirin ka doka ma ciyawi na dabbobi akwai inda aka samu kwana biyu ba a samu ruwan ba abubuwan yayi ake cewa ya kawo kamar ciyawa tana bushiya dabbobi matsala ba su fara samu wannan
2: to mun gode Umar Sale aka kasashen mu na Afirka ba sa cikin kasashen da ke bada gudunmuwa na waɗannan hayaki masu guba da ke dumama yanayi da ke haifar da matsanancin yanayi idan muka kwatanta da manyan kasashe masu arziki waɗanda su ne masana'antun su ke da alhakin wannan dumaman yanayi da ake fuskanta yanzu a sassa daban-daban na duniya ta yaya za a yi adalci wa kasashen namu da mu ba abin da muke fitarwa amma kuma ana so mu bada gudunmuwa
3: to Zainab matsalar shi wannan tarayya da ake ita ta su kasashe da suka yadda cewa akwai wannan ma matsaloli da ake kira United Nations Framework Convention on Climate Change wanda suka yadda kai doka in kin kula tun farkon satin nan muke ta kokarin ma nusar da lauyoyi akan wayannan abubuwa ma na su dokokin nan na United Nations wato akwai kalamai ma da ba za ka iya fada wajen kokon abun kace dole ku yi kaza ba a wannan tunda tarayya ce ta cewar mun yadda akwai matsalolin nan so akwai abin da muke nema yanzu misali kasashen nan kamar yadda kika faɗa abin da muke bayarwa ma na gurbata yanayi din nan bai kai kashi hudu ba ma tukuna gaba daya so akwai tun daga Glasgow zuwa ita Sharm el-Sheikh da kuma abin da ya faru a Azerbaijan wanda har muka samu aka kwana ana ta abin nan har aka samu dala biliyan 300 da kasashen duniyan nan da ya kamata su rinka bayar wato akwai dokoki da suka ce manya-manyan kasashe abin da ake cewa common but differentiated responsibility ku kuke gurbatawa mu kuma mu muke samun waɗannan matsaloli so abin da aka yadda shine akwai kuɗi da ake kira kamar loss and damage so kuɗi ne wanda kamar kuɗin fansa da ya kamata su rinka ba kasashen Afrika da akwai kuma kasashen da ake kira small island countries da kuma developing countries an yadda to sai bara waccan da aka fara yadda ma cewa a saka wayannan kudin aka yadda cewa za a rinka bayarwa kasashen da suka ci gaba su za su tara wayannan kudin kamar yanda nace miki ita dokar kasashen duniya akan wannan ta United Nations ba dole sai dai rarrashi kace ya kamata yi to kudade ne daman ya kamata a rinka hadaka a rinka bamu na yanda zamu kula da kasashen so kina kallon matsalolin da ake ta fama cewa mutanen mu suna bi ta Libya su tafi sakamakon matsalolin da wayannan suka haifar mana kasashen noman mu ma ba su da amfani yawanci sosai ana samun tashin-tashina so gaskiya abin shine sai lallami shi lallamin ma da yanda za ku nemi abin a kungiyance ake yi Europe suna da nasu mu Afrika muna da namu so dole sai an ma taru sai an zabi shugabancin da suwaye da suwaye da su yi magana a cikin mu na wayanda muke zuwa wannan abun negotiation din to ita kasar dole za so wato abu ne dai wanda sai dai Allah ya kyauta ko
2: ta kasa dole ta
3: to kinin da ta kula da
2: kanta haka amma barin dawo kanka ka san yola na daya daga cikin wurare da suka fi matsanancin zafi kana iya cewar jikinka ya samu wani sauyi a yanayi na wannan zafin idan ka kwatanta da yadda kake a zaune a yola
5: to gaskiya ba wani canji duk da dama su zafi ne kuma an saba a can ma dai an fi in zafi Allah ya taimaka dai akwai AC da sauki amma nan kuma ba AC tunda kamar da yake magana gidajen ba AC kuma ba hanyar AC kawai dai abin da mutum zai sai dai ya bude taga da yake ni ina da balcony haka sai dai in bude window in dan je in watsa ruwa sai in dawo. So amma dai ban ji wani canji a jikina ba, amma dai wasu abokanmu ɗan Najeriya su gaskiya za a ga wani har rashin lafiya ma har asibiti har an sa mai drip. So wasu dai sun samu, amma ni dai Allah cikin iko ban samu wani canji a jikina ba.
2: Professor Awal Faruk Abdulsalam, idan zan yi maka wannan tambayar, wa yafi alhakin tunkara sauyin yanayi a halin yanzu, shin gwamnatoci ne ko manyan kamfanoni ko kuma al'umma?
7: Haƙƙin kare al'umma yana kan gwamnati. Haƙƙin sawa kamfanoni ƙa'idojin abin da za su yi yana kan gwamnatoci ne. Don haka ake ko wannan tarurrukan da ake na duniya za ki ga gwamnatoci ne ke zuwa ko ke turo wakilai ake zuwa a zauna. Amma bisa dukkan alamu abin ya fi ƙarfin al'umma su yi shiru. Don haka mu kullum muna kira ga mutane da ƙungiyoyi na farar hula, ƙungiyoyi da suke wayarwa da mutane kai, ƙungiyoyi da suke tasa gwamnati, da kuma musamman ma abokan aiki 'yan jarida su ne suke kamar a cewa sawa gwamnati da kuma manyan kamfanonin nan suke dakatar da su na wuce iyaka. Dole a tashi a yi ta magana, a yi ta kiraye-kiraye na abin da ya kamata gwamnati ta yi, inda kuma su kuma al'umma abin da ya kamata su yi su ma su yi.
2: Umar Sale, anka idan zaka aika sako guda daya ga shugabanni ko kuma al'umma game da sauyin yanayi a matsayinka na zance ku ne masu ruwa da tsaki a wannan harka da ku ake tattaunawa ko kuke zuwa kasashe, wani sako zaka aika zuwa ga al'umma game da sauyin yanayi?
3: Al'umma su sani cewa sauyin yanayin nan koda kuɗin da ake tunani za su zo ba kuɗi ne wanda zai zo a lokaci ɗaya ba kuma da gaggawa. So ya kamata mutane su kula da kansu, su alkinta muhallinsu domin su zauna lafiya. Shi tallafi in ya tashi zuwa wani lokacin ma na koyarwa za a yi yanda za a horar da ma'aikata. So ba wai kuɗi ne za su zo da kake tunanin za su zo gurinka ba. So su kuma mahukunta ya kamata su yi dokoki da suka dace da al'adarmu da kuma yanayinmu, wanda kowacce ita United Nations din ai akwai peculiarity issues wanda kowa matsalarsa ta shafa. Mu sani cewa ba mai mana maganin matsala sai mu zami maganin matsalar mu da kanmu.
2: Haka, to mun gode. Professor Musa Sule Samma, me ya kamata gwamnatocin yankin Sahel su yi musamman ma tanadi game da irin barazanar da ke tunkarar wannan yanki, duba da cewar sauyin yanayi ƙara tsananta yake? Wani tanadi ya kamata mahukunta su
4: yi? Akwai wani abu da muka samu hannu cikin lokacin da aka yi yarjejeniya ta horon shi wanda ake ce mu Paris Agreement. Shi document din wannan shi ne yake gwada kamar abinda gwamnatin kowace ƙasa ya kamata yi a shekara biyar mai zuwa. Yanzu ana cikin yin sabon wannan tsohon wanda yi me ya kamata a zo a leƙa, me ya kyau, me bai kyau, me ya kamata a gyara. Shi cikin wannan kundi akwai abubuwa wanda ya kamata a hudo kuɗaɗe namu na cikin gida wanda za a ƙara abinda ake cema resilience, a zo a yi a bada iri na zamani, a yi gandun daji, a yi shifke-shifken itatuwa, a waye ma jama'a kai, kuma a zo a yi wasu gine-gine masu tafiya da zamani, climate smart buildings, climate smart agriculture, abubuwa ne wanda ya kamata a yi na zamani masu tafiya da tafiyar lokaci ta sauyin yanayi. Kuma cikin wannan document akwai wasu abubuwa da ake cewa greenhouse gases wanda ya kamata mu ma mu rage, tunda mu muna cikin bamba cikin contributor kamar wanda ake cewa tunda masu kawo gurɓacewar yanayi namu bai kai wannan, amma dole ne tunda mun sa hannu ga gargajiya mu ma mu gwada namu yadda za mu rage wannan greenhouse gases. Kuma su kasashe wancan na kasashe kamar ku dauki na Sahel ya kamata abubuwa hudo kuɗi kamar akwai shirke-shirke da ake, akwai wata igiyar itatuwa da za a yi wanda ake cema Great Green Wall, kamar katanga ce ta itatuwa wanda za a yi, to a hudo kuɗi ai implementin inda mutane su gani a ƙasa.
2: Ai wartar da shi.
4: Kuma aka zo a ƙasa akwai abubuwa kamar yadda ake yin Niger, bar da gobe za a zo ai shirke-shirken itatuwa, akwai ranar da shi ta ƙasa gaba ɗaya. Kenan wannan rana ta da shi a waye ma jama'a kai su tun onsu da kwalkwata kowa ya samu itatuwa a wannan ishi. Sai bancin harkoki akwai wasu kuɗi da suke zo mu na wajen kamar climate finance. To kamar yanzu ku dauki matan Afirka kasashe kamar su Niger, su Mali, su wanga inda ke da kudeta, akwai wasu abubuwa wanda ya kamata mu daidaita, mu ga maka mu gaskiya mu daidaita. Dole take duniya
6: inda muka sa hannu ga wancan Paris Agreement akwai wasu abubuwa muna son kuɗi su zo sai mun daidaita abin da wannan Abu Sa'id yayi ya yarda in muka huta daga wannan tsari za a samu matsala kuɗi ba za su zo ba kuma mu wanda ke gare mu a national budget in ku dauki budget din mu da ke matar Africa
2: kasafin kuɗi
6: budget ne wanda a cikin shi babu nazarin sauyin yanayi shine ake ce ai climate smart budget ai budget ne duk ko na kasar da aka dauki da karamar hukuma daga mai gari zuwa sarki duka inda ake amfani da kudin gwamnati ya kamata a sa tunani a aje wata randanar kudi na ai maganin ambaliya in ta zo a aje wata randanar kudi ai maganin gobarar daji in ta zo a aje wasu kudi ai maganin yanzu a wannan yanzu ku dauki zan ba ku dan misali kadan jahar Maradi akwai inda ake ce mata tasawa akwai sarkin tasawa a wata gandanar shi kamar yayi one family one measure of millet kamar duk gida guda a bayan an kare noma talakawa su bada ciya ɗaya ta hatsi ake so duk gida guda kamar yana cikin abin da muke cewa community based adaptation kamar jama'a inda suke a waye musu kai su kuddo abin ke gare su dan ai maganin sauyin yanayi in yazo sai a samu resilience mai kwari wanda ta gobe kuma abin sai yayi ba ma sai mun shiga wani ya bamu ba na ƙarshe sai jami'o'i da makarantotu inda ake horon jama'a kamar yau in karatun likita kake in karatun soji kake in karatun ɗan jarida kake ya kamata a sa maka lokaci ya sanya akwai wani abu da ake cewa sauyin yanayi yo idan da zaka aikin ka ya kamata ka zama to climate change oriented ne a kace ka san wani abu cikin abin da ke faruwa saboda kai ma ka kawo naka gudunmawa kai zama to kawai sai wanda suka ranci abin su ne suke yi na ƙarshe to nike da godiya
2: to madalla professor Musa Sule sama masanin harkokin muhalli a jamhuriyar Niger mun gode professor Awal Faruk Abdulsalam shi ma masanin harkoki na muhalli kuma malami a jami'ar Kaduna godiya gare ka Umar Sale Anka director a sashen kula da

0: ita kuwa kasar Ingila ta dauka sau daya kacal a shekarar 1966.
1: Gasar ta FIFA World Cup 2026 da aka gudanar a kasashen Amurka, Canada da Mexico, mai cike da sauye-sauye da ƙarin yawan kasashen da suka fafata, ita ce ta farko a tarihi da ta kunshi kasashe 48, kuma mai mafi yawan kallubale ta kowace fuska a tarihin gasar. Kabir Kwangila, Flyover Zaria, da fatan mun amsa maka tambayar ka.

0: Madalla, yanzu kuma za mu je ga tambayar mu ta gaba da ta fito daga Umar Ariba Dai Abadam dake jihar Difa a Jamhuriyar Nijar, wanda yace DW ina son ku tambaya min masana kiwon lafiya akan cutar kansar ido wanda likitoci suke fadakarwa a kafafen sada zumunta. Shin ta yaya ake gane wannan cutar? Me yake kawo ta? Kuma ana warkewa idan aka kamu? Shin menene maganin ta? Domin samun amsar wannan tambayar, na tuntubi ƙwararren likitan ido wanda ya jima yana aiki da bincike a wannan fannin, Dr. Bala Buhari, mai asibitin ido na Sabir Eye Clinic dake jihar Kano a Najeriya.
1: Kansar idanu kamar kowace irin kansa ce da take jikin mutum, har yanzu ba a san abubuwan da suke jawowa ba. Amma kansa ido muna kiranta melanoma. Melanoma shine in ta kama abun nan din ido, gaban murfin ido, wannan layi na ido wajen tsokar, muna kiranta conjunctiva, shine muke kira melanoma. Kuma ita kansa akwai, tana kama wurare da yawa na ɓangaren ido, tun daga murfin idanu. Akwai ita melanoma, akwai carcinoma, akwai wanda muke cewa papilloma, akwai shi murfin lid da muke cewa da shi murfi, akwai za ka ga kaman gyambansa haka ya fashe ko wani abu, sannan akwai sebaceous, akwai gland da muke cewa gland kari daga cikin da ke cikin idanu, akwai za ka ga abin nan din shi, akwai kansa dinsa.
0: Yaya alamomin cutar suke?
1: Yawancin kansa alamominta za ka ga idan mutum canja kala, tun daga farko za ka ga ya canja kala ko ja ko brown. To akan samu kuma za ka ga wani kaman dan kari-kari haka ya fito, ko daga nan ko kuma a murfin idanun, wannan shine na waje kenan. Sannan kuma murfin idan nan watakila za ka ga in abin nan ne ta kama abin nan, za ka ga katon abin nan din har ya rufe idanu. Sannan sai gilashin na koniya, shi ma yakan kamu, za ka ga kaman ya kamu a wannan dan gyamban shi haka. To yawancin alamomi da ake gani shine za ka ga wannan jan abin nan, sannan da wannan kaman kari-kari dan, ko a murfin, ko a gilas din idanu, ko a gefen abin nan, sannan sai kaman fashewar wajen ko gilas din, sannan kuma gani yakan dan ragu daga nan a hankali, gani yana raguwa. To za ka ga kanta idan yana tafiya.
0: Ta yaya ake gane mutum ya kamu da cutar, kuma ta yaya ake kauce mata?
1: Ta yanda ake ganewa shine kanta akan likita yakan duba, akwai alamomi da zai gane, sannan kuma za a yi kaman biopsy, a dauki abin nan din wannan na sample din wannan gross na idanun, aje a duba yana nuna wace irin kansa ce.
0: Dokta, shin ana warkewa daga wannan cutar ta kansar ido? Idan ana warkewa, menene maganin cutar, kuma waɗanne hanyoyi ake bi domin kauce mata?
1: Kansa ta idanu gaskiya ana warkewa in farkon an gano ta tun da wuri. Yana da kyau da ka ga abin nan a ido, to akai aje wajen likitan idanu. Akan yi operation early time, watakila na murfin ne ko abin nan ne, idan har ta kai ta shiga cikin idanun ta abin nan, to kafin ta shiga cikin hanyar jini ta abin nan din mutum, akan cire idanu gaba daya, sai a mairo da mutum ido na cosmetically haka, kawai na roba. To wannan shine, yana da kyau da yayin da mutum ya samu iga idansa da dan wani gross, ko da na lokaci ya je ga likita.
0: Dr. Bala Buhari, ƙwararren likitan ido da ke jihar Kano a Najeriya.

0: Tambayar mu ta gaba ta fito daga Bawa Abdullahi Maska daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya, wanda yace dan Allah ku tambaya mani masana ko menene bambancin ayyukan hukumomin ICPC da EFCC a Najeriya, domin na lura kamar aikin su yana yin kamanceceniya. To Bawa Abdullahi Maska, ko hakan take ayyukan nasu na kamanceceniya da juna? Bari mu ji amsa daga bakin kwararre kuma fitaccen lauya a Najeriya, masanin dokokin kasa, Barista Abba Hikima. Shin barista, me hukumomin ICPC da EFCC suke nufi a Najeriya, kuma me yasa aka kirkiro su?
1: To waɗannan hukumomi guda biyu masu kamanceceniya, daga sunayensu za a fahimci amfanin kowanne. Ita dai ICPC, wadda ita aka fara kirkira a shekarar 2000, tana nufin Independent Corrupt Practices and Other Related Offenses Commission, ma'ana wata ma'aikata mai zaman kanta wadda take bincike ko kuma take aikinta akan abubuwa da aka yi na almundahana, wato corruption kenan, da kuma laifukan da suka shafi wato corruption kenan.
0: Shin menene bambancin ayyukan hukumar ICPC da kuma hukumar EFCC a dokar kasa?
1: Ita ICPC an girke ta ne domin ta duba cin hanci da rashawa ko almundahana wanda ake yin sa a tsakankanin cycle na gwamnati. Misali, a wata ma'aikata ko a wata ministry ta gwamnati, idan akwai cin hanci da rashawa ko abin da ya shafi wannan shine other related offenses, to ICPC na da dama ta duba wannan, kuma tana da aiki da haƙƙi akan ta duba abin da ya shafi wato hana ma mutane su yi laifin da kuma ilmantar da su akan me ya kamata su yi. Wannan prevention din nan babban aikin ta ne wanda aka bata a wannan doka wadda aka ta 2000, kuma ɗaya daga cikin abubuwa ne wanda suka sha bamban da EFCC din kusan, duk da cewa ita ma EFCC din a matsayinta na hukuma mai ƙarfi irin na hukumar 'yan sanda tana iya hanawa, amma dai prevention shi ne abin da fito ƙarara a cikin wato mandate na ICPC. Ita kuma EFCC wato hukuma ce wadda aka daga sunanta ita ma Economic and Financial Crimes Commission. Duk wani abu da ya shafi financial crimes, to yanzu wata hukuma ce wadda doka ta bata dama ta yi bincike a kai kuma ta yi enforcement, ma'ana ta zartar da abubuwa na doka kenan, ta tursasa jama'a su bi doka, wanda ya kama da jama'a da gurfanta su gaban kotu da ƙwato kadarorin gwamnati, duka tana da su, da ma kuma kadarorin wani mutum wanda ba gwamnati ba, kamar tsakanin mutum da mutum kenan, wanda wannan babban bambanci ne. Kamar yadda na faɗa, ita EFCC tana da dama ta duba abin da ya shafi almundahana ko cin hanci da rashawa ko abin da ya shafi 419 advanced fee fraud, wannan musamman ma aikinsu ne wanda aka yi a cikin gwamnati ko kuma wajen gwamnati. Ita kuma ICPC, kamar na faɗa, aikinta ya takaita ne a cikin abin da aka yi a cikin folds na gwamnati, sanda mutum yake aikin gwamnati ko yana minista ko yana wani dai aiki na hukuma wanda aka bashi na gwamnati. To wannan a takaice shi ne bambancin su. A fahimta ta, wannan hukumomi za su iya cin, za a iya samun hukuma ɗaya wadda za ta yi aikinsu, domin ita EFCC a aikinta ya haɗa da private da public sector, ma'ana tsakanin mutum da mutum da kuma abin da aka tsakanin gwamnati ko kuma a cikin aikin gwamnati. Ita kuma ICPC na iya gwamnatin ne, misali, to kaga ai a iya samun kwaya ɗaya kamar ita EFCC din kenan, tunda akwai duk abin da EFCC za ta iya, kusan duka za ka iya samun cewa ita EFCC za ta iya, saboda haka wannan abin ta kama akwai duplication.
0: Barista, shin akwai wata hukuma mai alhakin sanya idanu kan gudanarwar hukumomin ne domin ayyukansu da kyau kuma bisa tsarin dokar kasa?
1: Ita kuma wannan wato majalisar tarayya ce kenan, domin dama ɗaya daga cikin oversight function da majalisar tarayya take da ita, sanatoci kenan da su 'yan majalisar tarayya, shine su duba executive arm. To duka wannan guda biyun executive arms ne, wato suna ƙarƙashin executive arm kenan, wato ƙarƙashin zartarwa, saboda haka dukansu suna da su National Assembly, suna da dama su gayyace su su tabbatar cewa sun yi aikinsu daidai, in ba su yi ba kuma su zartar musu da abubuwa da ya shafi hukunci ko shawarwari da za su iya ba su, ko wasu abubuwa da su ganin cewa shi ne zai sa su tafiyar da aikinsu yadda ya kamata.
0: Barista Abba Hikima, ƙwararren lauya, masanin dokokin ƙasa a Najeriya.